Batjha ba na le matla a ho etsa pheto, ho matlafatsa boqapi le ho bopa bokamoso ba Lesotho. Lesotho ka bophara ho tloha dithabeng ho ya kena mabalane. Batjha ba Basotho ba kenya letsoho ho netefatsa hore bokamoso ba Lesotho bo tjhabile, bo hlwekile, mme ke bokamoso ba moshwelelle. Morero wa hashtag RenewableLesotho tlasa Global Gateway. Leano la mokgatlo wa dinaha tsa Yuropo tse kopaneng EU e tshehetsa tshebediso ya matla a hlwekileng malapeng, dikolong le ditsing tsa bophelo. Ena ke yona nako ya ho kenya letsoho leetong lena. Eba e mong a leetong lena ka ho kena boetapele ka mohala WhatsApp channel. Shebella ditshwantsho beke le beke o arabe potso e le nngwe ka nepo. O be monyetleng wa ho ikgapela moya wa boleng ba 100 maluti mohaleng wa hao. Ka beke tse hlano, ditshwantsho tse hlano, bahlodi ba babedi la bohlano le leng le le leng, batjha ba hotetsa matla a Lesotho tswelopeleng. Kena ka WhatsApp nomorong ya 5646 5173. Nna le wena re be baetapele mmoho. Hona le melawana le dipehelo.

0: Sajen te jwan le ibile ho tuma fura dlo nyolo wa kofi ana ni phalla ka ga sekhatla sa mofuta ofe
1: ha ntate e me khathala ba khathala ba tsoa ka thata ke go a tswa gona jwa
0: nge se hane
1: e jole e me khathala o tsile matla e ntla la ha lo jole ha ke go wena se batla go le tswa ka go topo ke na kwa no tsana ka le di tsa ba hantle
0: e ntate
1: ha ona special le ntate e ntla ke ba ka go batlana ba ke na mangkwane mo
0: e
1: e ha fika sa mo o ile bana ba nyula sa se se se mona ha ba bana tla tedi ba se ba ile ba se ba ke na mo ba dong ba ke la di tedi go
0: ho be nyana mo
1: e ho be nyana ho kwa mo ke ke mo go go tlong ha ntla o hla o tsi
0: e
1: sa sa ga ntla no tla o ka letho
0: e bile ba le
1: e go e tla se se se se mo tsere sa di ga tedi
0: ha o la hlela mahlo mo ke taba ya o nyulwa ha mafura ha e so ka ile se di sa o sebetsa
1: aga ga ga bile ke tsena ke go la re fitse ka hape re ba ka mana ka se ke le nyane ke bona go tle ba tlo ba e rata
0: eh
1: bona ho latela ka bo fo no so tlo tlala ka mo
0: no
1: so tlo ho tlala hampe ha go
0: ho ba le wena taba ya
1: eh ho ba le wena taba ya na 28 ga ba
0: de
1: ba go tlo phela
0: ah tshi dizile man nyole ke bona ho le buima ho feta
1: ai khona go ntate u thata fa
0: ah rena loka go bulela sa yente ho hang 28
1: ana ba a tlhonyela ba go dira hetseng lo ka gona je
0: ha ke sona fe
1: ha ke di sona ntate
0: ya re tle re shebe re bona ho bona ho sane tla ho na le impact e tla at least a spede pattern sa go
1: e fela se ke jwa le ba sotho ntate ke a tsama mo metse ga re di ngamo bona mo re di tlo go mo ba kena ha ba ke ba kena hantle ka mthomo
0: mm
1: se se ho mana go le di kwalana ke le ke di batlang nna ka se
0: ke bile di kwetseletse
1: di kwetseletse
0: ha nda
1: ya ke tlo tla sa tsela mafuga ke ntse na o kwala
0: ya o kwala no bo no pente di kopane mo
1: eh
0: ha nda tlo lo fitisa malaetsa na o fihlela go tswile ka studio nga mo
1: ha ka ka pa ke tla bo ha ho no nda
0: tangi nda tsa
2: yo
0: Enter that's a Sergeant Ramatsipe. If you're making your way from Tetsani or to Tetsani, he's already pleading. For Hasaimon, there's a plenty of traffic. Anything other than that, a bumper to bumper time, cruising nicely. 22 minutes before we get to 6 o'clock.

Sali kutmanele nesha ina mustoki. Sipushi loktra mumfana kayo lala. Wola kalau! Aufaga mabilwe mahlamini labo. Sekufike thina sidlinge zuzoseza. Sekudlala iphinga silahlala.

Lali kutmanele le shayina mustoki. Sipushi lok tramu mfana kayo lala. Wola kalau. Aufaga mabili we mahlamini lapho. Sekufike thina sidlinge zuzoseza. Sekudlala ibhinqa silahlala.

ba se tlo ba tla maina wa thela marara mesi ka khaiba majara fun kama hika di khabane tsa moshwesho maapara go amaka di jotela bana bang khaurise e motshana tlhwane bana ba tsariya tse bana mang khulu matsuba se chaba sa go bewa pe lo kiteka dile matse magolo mabedi se chaba se ba sotho se teile mane tsa go swim go rongwa khotla ultimate radio liona a ite ke morwalo re kiteka ka manana a rona a ikhetileng selemo sa 2024 se uri bileng ke kiteka nne motse le shumele metse re bedi ultimate radio ile ka rola ya bithabiso ba hao ba le tsatsile le tsatsa la bone le le le selemo sa hao sa ultimate radio se ka nkrisetsa manana a hao a le tsatsile le tsatsi ka puo ya hao puo ya heno sesotho se mathema lonte go tloa ka hora ya bohlango seng go fihlela ngwana a tsaba kupula hore tsena ditla ho wena la bone le le le le harabeke ultimate radio ile ka letsa ba sotho bo ke dilo tsa makholo mabedi tsa katlego tshwenyeletso tsholo pele bophelo bo botle le kgotso e tsamana kgotso ha le ba letsa kgotso.